na cable film kok na sona manaha da o mangpan gi kok nang skagen wan Ankur Arora murder case film ni Sagar Lahori ni segpa Tera Aks hai.

na simang Rocky Handsome film ko kena sana mana ha dabun kami na simang na ham ho gay apke film ko kamatanginga wan samir ni sigapa re mama